0: Hey, muni re nyu hithele bona pe.
1: Muki swami himulupa lyake tu, biyo ka phela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula
2: korero seva.
0: Nkino lela ni siri sao. Mukume ba hi.
3: Bala ne tu. Ngarani ba mirava. Meo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amu harakari muemelela. Nino kana na manewani, ikuha ikina, nkino na mota watu mayoja nkiti mani ya mwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyokwe ya, kinape yoja yokwe yopanya ni yosiva. Niyo singisiwe la wira na wira yoja saka sosiva siva. Ntoko mtoni hero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
3: Isote pa orere la wikumi. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti hiyo wapi ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila mula katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nesumana.
3: Etu, ngaruhani parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yoguma mira vola. Mbawe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mkuwore hopa yoguma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpe.

0: na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elapwa huyote.
1: Nyuwa anokati yule muru mtakwane nepae la wako masani wako hani hali muliliwanyo mbaraka mtako sanyu iyo. Nyuwa na muru wani tisiso. Ni hali ya laka watu yule ba arepa kirani haroke pero yowane. Akina ku anepanya ni anto kumakuwane kahikini anro mtakwane vale kahikini anro shukuri yanke suwenle. Masi akusha katana ya. Hala wero wangu. Makare tu si elela mutu avenya ko wani o kala wi wati nu pu edele ye overa wan po hero mu ko ha ye yogo a kala nu pu ele over la mitala saya a kala nu pu ela oro wena u ha mer saya ha kosho kosho o kala wi olo ka tun loge ha si wi bo wani wo ndoku ta mo ha avenya ka shilo pana wa wani venya oli ka nene ne kata naya wi yakela ya shuguria hata yakela ya rapa o moro kala wi a kala Lelo va rapa we himene kere kan rapa un tiyane Ya venya kuana venya wali kanene ne kata naya Ene mwere sa pawaya Ne kumbi naya Ne kata naya Akina ku kiri wa karapa wale kempavela kewerle muye piaka Wawe ramelo kene pavela omarle vinyu Kere komarle mihali we ramelo mwretwaya pe vinyu Akina kuvale kihimia kwera anevenyo wali kanene Ya venya kuwano kala wea huku wale wera mpawe lurukua ni matamaya Oyesi niwe Anevenya nento mkanaya Akina ku antuku teromata uu ntonkan Alento anreka reni mutopomba Kangu takutaya anekusha katanaya pahi Usubu wale wera pia uu Ntonga nekunsha pahi hende mkasolio Opia no hen la kasoyo motopo pamoya thuku kinani hamata me ketcha rokwa
0: nyesha ela kwa huyote
1: amulu pela ko pomanno okathi ulagini phabela olipi heria wako masa waba hakuru wato tropela wile thupithu ni raya enikupalia wera mele ni makali heria ni meteko saya Mia nunkinti kina wera mutu yole ohini hiereria. Pane vasha kono puela yovara etike lo yowa yor yeye aroko wani. Muluku ni hiku no wera mchali yene onni mutu kwa mapala shiti kwa yona kala kama nkane. Wale anevara mapuro wala ntaka siyo mampa. Ame ishter nasa reventiaya. Akala ale aniva hereria. Ani abarlio kamuteko anasu wala wera masi api na atamu alala ntune wera jeke ala. Ani wapi ya kemeti ya nakumi ha 50 hana bahana mteko haya. Ui atu ya mpavele karakatota iwane sapala. Akina kunto ya piyota iwane raya. Maha wosu wala wera we owana hahi ya namane hahi ya namamu ya. Ani pavele wakeleliwa. Ani muja karakata teshi. Na ishapala haya teshi. Anahal netirintaya. Eterinte la vani hanave ila wia roko wani Atukwe matatani Ani kala ala ni apie kwa na kilati kiru kiri wa kakale makava Kakale poshiko va Kakale makala va Palishu ularimpa anime o mala Iii Yalopana Tunakawela pitari karu mtako nguki hitika Ma halia yemu itora thola kwa uwe nubi kako panyo wi Mweru roa hima la kumakele Ayayayayayayay Ayu apatara uka namzuruku Nereke nalipeleka Akina kui wasiso sowi apatara uka namzuruku nalipeleke Inupu elaye ikina So tena satampi Kine pavela uole liha uwera murokora kamure mumu tiki honro hanyu Kilate malepele kaya nywao Mutuwa ntakali weye kufandra kama Manekala kama kane Tuse so upu wala iyo Ikina kuso upu weli hiwa Upu weli hiwa sai sai Okati yolo mvane lanyu matavana ka Omvane lanyu maroko wei himeni Omvane lanyu maroko pasari Wata sinhi mwame soa moro Okati mkina kwene mnera nyu matari hela vale Mwoneke omwala niwa wene kine pavela ko le liha wera mukilati hero hweyo mawehe kampe wawo. Thoko ko kopalo ikheni re mamasi masi kine ko munu itholela bona ko wonyu himaleka bona ka muhithela ka muhikhala ka ne thoko etupi thumune mukohe wihela nomona 15 horas y 29 minutos ele makarpia ena masheshe mahiko neta ya maili mweri wa julio mwaka wa 2026 bale kene khala ko hime wera makholola khone mulipelela muthu mweri khone mulipelela muthu esumana khone mulipelela muthu hi hale erocho heni mala wa philosa mahiku tisiso ba makhola ba o pakeria o phavela ka o thetemana ba mahona wera mpa maisana ba le kwa thiaru be bula o khala panda wa tiwe liaya mpa kha ba khaimong ko ta ko thayo ba ka itupu khamong ko ta ko thaya o phavela sa bare malashi khamong ko ta ko thaya o phavela palaste ko gara mloki herie mro ke la the pa he o khala wera pa mro moli hiwa montar tar empuha pa po Mulepo woli heno ni wona ni bo. Iku ninkela yorwa enikela wo himen ko kala yo wopi ha. Manikela waram thame ko lo baba. Ana mana manikela waro hi wo wi. Bale wo wo phanya ni nyunwa no phavela se ni khalela so phavela itupu se yumne ramu paka. Arwa ka ero hono kilati ha. Ele yupu wala yo no vukulela. Masimpa ke muntartari. Kamunkuta kuthaya. Apanya nota yo make lo akanya ikala sa khamunampa mune ko mallave mune phavale hinu ko ta khaliwa mahi ko melo hoye

0: mwela pahu umpanyania upakua ka mono wa miteku sa sharia onera urumeke miyaha si hima sa uisamariluwa itso tene sinirukurera e polisi ya republika ya Mosambiki Wampula ehemerera wera ehatuka atu eli ahimwa wera yatuna watumiha ashinamane eli ayaka sokwana muloko nuwa pili mukina muloko nuwa itanu Maria Rifa laka nani halato wiwa ehali ehima wera anamalima achiriti yomi tuju provincia yo Cabo Delgado anoperrua wera ehitumiheke ituso teni apanyaya mwalimi wa mutano ompanta ohima sa matela ampira inro uluma sa wirehirira wa provincia yo Zambezia uwera yapake mpanta ompikisano wa matela ohiana hiana ampira en kela werela o provincia ya Inyambane. Salama ya timirusa mukumanilo wa habari ni wiyahu Adolfo Sadiki aweka samitipo ni miyo Fernando Damas. Karipu atuo tene. Mwela pahu onhala opakiwa mpanta mosa matribunale onweha semehasi hima sa onanarihua itso tene sinirukurara. Timono, onera ulumeke sa mkalilu wanihana atu wamaha wataya ninawetu ohisamarilua itso tene sinirukurara. Ihali ila esweli huwe ni Jafeti Fremu, mulipa aholila mutugumano uwanjerirua osoma majuiji ninawetu maprokuradore ae provincia yoniasa. Waotene, asomi hiwa majuiji okwana miloko miraru, uwera alesiweleke uluma miyahasi hima sa ohisamareluwa itusotene sinirukurera. Omapacheroni, mono ola onera ulumeke sa ohisamareluwa itusotene sinirukurera, onhala otiperiwa maprovincia soniasa o Cabo Delgado ni Wampula. Mutokwene ole osweli hawera ni miruku ia, onerilo uwera miyahasi hima sa uhiwa miriwoho veliluwa. Uhivi wa asinamna mawekala ntitimiho, otibi wa maluku amikotini, uoitari wa malamulo amosamiki, wera sakubiweke ulumwa. Nimiruku ya nintuna wera majuiji ni maprokuradore, esuweleki sa mota wa ulu wa miyahasi hima sa ohisamariluwa itusotene sinirukurira, ndoko ohisi wa muhuru, uhivi wa asinamna muhuru ni wekala ntitimiho, ni onanarihua masi. Dimana, ntoku wanahuwa ni wanjiraka osoma majuiji ni maprokuradore no provincia yoniasa.
1: Serão focados naquela investigação daqueles tipos legais de crimes.
0: Vamtuku wano ola, Lucas Kirimu, procurador ni Ana Rafael Juiza, ahima wera ashutihua nenesini, mulumelo, miyahasi hima sa oisamarilo etso tene sinirukurera.
2: Nas anteriores capacitações ou cursos, havia muita teoria.
0: Iyo, nino na wera no shutera nesine uluma miyahasi hima sa etso tene sinirukurera. Monike wale, naruwa mpaka ukopela lushiringo vasati ochinga. Noni hirua, nipuro nina nanre, wamaha oisamarilo nesine. So tene ya, sinonania, wamaha, iyo, wona uha, miri.

Walanto tetama ija Maka mukhalo walanto aniwa khana mukhwelimpa na namoneka ya vanlakani Ya namane kwa suni amaye ne vanlakani

Muhiwe sohi mwaso hankawani. Atra kani pelo kala ukala samosaru. Nipentana kani pakan choko nahu. Nahuwaka ni wa musaru. Muhajalatwa wawano hankawani yao. Mahiye si solavule.